Oninga tango susu makasi esesili Ebite na salanini Yoka nzambe kobela yu na nzela na nga yete Likia lisusu Pote ye azanabo Dima kaka